Kula valuiti, fallatio tatu kainga, alofa mo fra papa tu malo peiet ma oripam di kataki te ahne. Fra fitai kia iporito i te aruanga o tana kataki pa mo te ala foki o fainga i mai e te ngā we tar mai te holani mau kaku mai ki te lakanga aini. Ko ia ko te hoko atu hangai pe ko he konga kua o simahi no atu ko kita Anne Maria ko fratahe mokoutou oa uki te temi o te mātahi. Tō e whamanu ia tō pē ia te aho aini kā koutou whawhine mō whine mui e hingoa ko Estere o whēilewa kia koutou e aho tupu i te aho ngu mātahi aini o maio. Ko ia laka inga ki te awahi atu o te whakatahi e tō mahorole vai te lakanga ni pēr mō te lifuka ke manu ia ia te unga we kua koutou whainga e i te uhunei.